Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona engathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sahliwa mathamsanqa.